0: tamu membawa sokori dewa dados pemimpin wasana dados contoh dan dadi memunyi kasar membawa kasar mang do halus halus alon-alon
1: sing dadi ngawak-ngawak nane bang raos setu
0: cingak ang dumun kengken sebang nane ajak ngeraos sampun jagulak pisuang raos setan dados kentan.